Dungman rup tson na pe yung ngach sakul har zong xiamma chungda ni yin xin. Lo sonch so jie tong, bab dung ka dungma xigre. Kome ling zong li kachi yu zong tong tkar ni kya tsong po xio toba ma zi. Kome zong la cika sa xin lo nyen bi che chu yu. Leng jie ni kome ling zong la mutu sen ro.

0: 林前做生活黑人男家中这一档真素大娃次人是学清个期青红八扎大眼目
1: Düsere Sancur
2: Düsere Sancur
3: Senga namba tso kan kan zong Shang la Düsere Sancur nina yan Jeci nian xie nian pe jia za qi gayo nong ki Zhuha ma rin ro wong tong pe ri Nyang de xie pe qi dian Ren tian pe jiong ting zi lan de zi ba ri Ta tin jia ren tian no za qi gayo re Jia de dang ye pe nong Rangba tong bo ringo sancur so den tong Tong kian pe gayo sang ye jian Ringo jia xie jia ni ren tian tong bo yin ba ri Shido zangar ye na, ta ting jia qi ren tian nong, qi bin zhe xi tong, xiao jiong niang lin, ringo jia cinsala qiao da su jia cigo rao du rangba bie ne, mari tindra jia dang jie lin de, mari tindra jia me tu gong jiong san tura nang yong yi taba za jin ba yi. Jio lo nintu nidu lo dawa din bara, rinne tong yukura po yi, yukura do qi jia ko nzu chung zi su kor ji, nga jiong awa chan ki jie ba zhang ye jian, la san da jian jia yong ji, yukura dewa zhong xie kong su jiao ye. 这位中学的家没啥力气了，对呢，还是中学的家的呢。

0: pensin je samsu lingni mangcho tong simtha nyero tong
1: me che ye nyu cha chue ni zan shu ta go du bie wa zhe
0: bei zhong long qin nian ji li kong kang ge long qin je ling men de ra xi bie li che
1: li men de ra xi bie kang ge lin qi xin nang yue ba xue

0: tanjo utla chena banyela ta chi rine ju data jinji ko ne ma pa rewa se nan ta chi ke chana kha ki kyo se nan ge na ma ni kne se se sa
1: thang bo de so su ne ya dak bo ya bo chi ge bo du sam ge ran ge da bo ma ge ne mi da bo jang ke yo ma ba de ni thang bo de ne je wa de dak bo ya bo jo no chi chi jung sang me chi dak bo ya bo ja de chi ge sha de ne ni bo de kha ra sa na ne ti ting ne ani sa du ge 초래야 줘야 돼. 하장 개체 못 쓰리
0: 삼게.
1: 내가 차샤선 단단 간주 폐장해야 돼. 단단 게 변조 럽전이야. 보면 뭐 럽전 쳐야 돼. 배고 요즘 지리르 봐. 뒤에 뉴스 봐야. 당 알아 정유매 배 변조 지도리 벗은 게도 단단 정거 열 봐. 뒤에 너도 장내 아니 에 배고 이리 내려야. 직파 단도 못 튀네 뒤 강내야지. 배게 다야야 숙제고 열 봐. 뒤에 어디 쓰러져다 간다 아 지 싸네. 숙제고 것도 뒤 저와 네버들이야. 다 손버디 카레스서나 아니 미 창매 Rinelia, Dushi, Sebuchitan, Rinis, and Kashamushi, Yimbatelia, Munzi Sebuchi, Yongo do some gay. D. Chijun Tame, Chegwak, Legacy, Shal, Dinu, Tangi, Jaw, Tinderich, Sum Rachidia, Seguela, Tinderich,
2: Naso, and then Kumuches and Chitan, Kenaki, Mamushi, Suntas, and Gilada, Titan, Nangani, Samu Tabusha, Taine. 다 kumura da kende sori na shungi simjuba ji yimeng wene da shana da jidan zhuwa duns ni kakburi sa da ini ngarangla simjubi da da yunzin gyurim na le kange mangbuchi tegi duwa di na shingi chanda shindali da kange taga yori singi da indu zane changmalo la chinangi ge yin kandresi tene na rangi ringne ki yunzin di lu matong ro se yi ane chungsa da be xie xia ru yin ne zha ane qi sang zhe ge da ge yi da xiong rang le xin zhu yin ne zha ane ke ne zhu bi ne digi ri da yin ne jik ne da kanda zhu tu ne diye gyun jin ji ri sing gi da be na ngan zhe ge tang ga yin ne zha ngan zhe ge duwa ge chun dong ne ge sun zhe mang bu da cha zang ri ne kong zhu gu zhu ba zang ma lo ge da qi ben zhu yin ne zha kari yin ne ge yin mang bu zhi che si gi ri da yin ne che do zhu le su su ge yin di ge le be di kanda se se tu ne ane ngan zhe ri ne ge di gyun jin ji ge da sim zhu di ma nyam ro si ane di di di ji
0: na so tu ji ji ga ngan zhu zhong hua ma ri ngue ne ki na ngan zhu bebe ke rini te pe ka chimbu ji la chadi yo re re de yen zada zama te rini junji ta tini chape ko la che nam ba nyen ke tindri la sa ta pyu ke ta chali tindri ji na wa ta ta do tu chue tindri mambu ji ta wala nyen ta pa ni tu ishi ji yin ta mambu ba yin na nam ba nyen ke ta so su ke xia ya ten la yin na ya to ya zi yon jo ta ta lo ziong ke ten na yin na da mambu ba la ta so su ke ka shu te la Tak lihat juga apa je yang we, tapi mesti kerja ye. Rasu tu je cie lah. Tak dengar ngan tu di cie jempi, ni muda ni lenti, yang cang dari kerja ye. Jela nama tu, tenda ni muda ni lenti ke, zonji dan donji sih kerja kita, yang ni zinki, yang tu pintu ye, ngan tu jemil lenti na ya.
3: Beijing Longchen Yanchen Li Kong, Kangge Longchen Li, Zhongyang Longchen Yanchen Shichap Li Kong je, Beijing Lenti Jutong Xiaji Yan.
4: Namogi Tunchi, Pergegi Lamne Nyendun Shu. Handel Higene Sensimbani, Zhongya Mima Gunjob Lungchi Lekungi Pergegi Lamne.

0: Daga lekhung ne ne zbe zala, jiong tongwai jia jilin ye, zhizhobo bu zhu xu zhi wen ji. Nye du ngari sakla da le dian dao yu nung go, mong su jia chako tong ga ngala sen chala. Rego jia la men ne jinang jin jia jia chi rin lo jia lo su tizho bia wa tong. Mong su la si ju tong, rikyang zhu zhi tong, yiram jia rin ne tong, mong pin su jia zi gu bia de. Mong xian jitra tong, tin xian jitra yin wa zi gu. Rin ne sun chong tong, jia kang yao da tong wa. Tianle pijia tongwa sula jijir changge zede rinne tong, yekura jia tianle zeda deba tong, yekura zhota zeda paide. Puzang rinne jinzin tong, tabile tijir gindi tong ne, jiekang sunchong tong rinne jinzin. Tianle pijia, mungzu mbopra cunjira jie, yongwa zi du, ngari sakla tindal tong, zha jie, tianle jie yongjira gindi tong gube ninsang nongwa ri.
1: Nyeyulay no tenchi zungge jalam sunje dungju ji rinni dang yukur banchang la dini rinni dang yukur tuni ngondun hiba dang. Ya yu kudru le zudungni hingang tungungi lichya di mang xiu dang zhungsep daji dungwi lichya ra nyua hi di zhungsep daji yungju ro sunxiu ji yuba ji. Xiang la di goji sangju ro xiu guyi. Chang do zhungji ra tenchi zung la rinni dang yukur tungung pyu sun cobu yu jin zungdi jalam sunje dungji lang yu du ni yu. Zong kong nong, bu tu cu jia ke ndam zi xin lan dang, bu jia zi gong zi. Mo gong zi yuan zi yung kur su mang bu yu bi, di ming si chi ju ni bi bu xia ju jia, san ni xia du ju yu. Ku chi yu gu a, yin la ji nam chu san ni di gi, ge du xia yu ra nyan ni xi ji, nga ju qin bu xi ju ba zi. Yu gu a yin la ji la tu ka par tong ni sa jang de ha gu yung, da ga la chua dang lu san ju jin du la ku yu jang ha jang ya bong do yi xi ba zi. Yogoro chale ji tuni ji pin ji qiu qin ba dang, nian di yi xia yu li li bun ji li ni dang, da ji gong po yong ju ra gong di tai yu. Xie yong xiang, mei shang jun ka ge nian xiong li nam ya du song a dang, ru ba mong du qin ba, bang ju ru pin ji jun tu qiu qin qi yu. Ding qin zu mei shang jun ka lang kang nir, jie yu qin ge, ngan cui nian kang dang, ka la ya du dong a dang, xin za kul bi san di ka ge yu go wa ra xia yu ru ba ma zi. Nian de yi xin ru ba li yu tu ju ra qi nui xie yu. Je ma ra, ngan cui mun tu ni, xia yu le su dong a dang rin ni dang yu go ra da ga cha de zui de, ding qin ge rin ni dang, yu go ra tu ni dang zhung se da ji niang du pa jin ru ju ra gong di dong ju yin xie xie ba zi. Yu go wa mung tu nruwe guan go gong tu qi, ding qin zung ge mung tu ni yu go ra xia yu bin zi li nian xie ba zi. Jan lang sun jie du nian dang tu ni ba dang, zung zhung dang ba ta xie le li go dang ca nga li mi bi. Jin ye ku chi, yu go ro yin du, zhu xie kang ge rin lu kan yin zhu chang dang, qi dian go ro, di yin qi xue kang ku ro nju ni gu zhe xie ba ma zi. Jin du nang bie zhu sheng pia yu ma la du yu. Le nian li xin gu chong chun, da ge san kang ne be li ba dang nyang li, nang dang pi sun cu ba di ni, ku chi yu go wa mang bu yi wang gu yu ba zi. Kang ku ro nju ba yang mung du qi ba dang, yu go ro pa ji qin bi ki pin yi ji, mang tu di yu mo wa ra pin ba tu ni, zhong se da jin zhu ju ro, ngor xiu sang mu qi ba ran ji yu. Ting qin zong xin li, xin kang tu ni, ling gu ro jie xin ni yun ba qi li no bu, ngan ju yu go ro bi li ya yu ru ba dang du chong, Nian de ge xin ru ma zu la le yu dang ba par ji go ge ji yu ji xi yu ba zi. Di ngu ju gu ngi ji lang bu ni, da di yu go ro mi sa ju ba ra, ding qin zong ge jia lang sun jie dun ju ni, xin kang sun xiong dang, bang ju ro pa ji ji lang bu tu xue yu. Ma yi zhi gu dun tu tu gu chang tu qin ba dang du ni, lang bu da yang, ku kong pa jin zhu yi ngor xiu dang, zhong qie dang zhong se nian zhen xi bi, zhe zang da bu ro ju yu. Ding qin zong ri ni dang yu gu ju ji ju rang yu ba ga xi wang mi, Ye ma ra, ngan chui chi di rin ni dan yu gu zhada du yu di, xia yu bu chi le su tong ni, jiang lang sun ji dun ji lang dun de. Xin kang li ba dang, tun li de wa, mang chu xiu ba ji ji zhong se da ji ji bi dun kur xie dun jua xie di, bu xia ju ji rin ni dan yu gu ro ge zha chu xiu qi ro dun ji yin xie xie ba zhi.
0: Da ga li kong ni ni zi bai zi la, ji zi nian xian nian, jiu lo ni du lo rong chong jiong ji, jia zhong lo zha la qiu de la dong a dong, zhu zha zi yi bi, bi jian men zhe zi gu, lo ka zhong qi ra da bing gu cao ba dong. Zi gu bi la da jia zhong dong, chong chong xie za zhu zhi dong, zhu wa la lin di ba su ji, nong dian ge zhi.

Manda mi bie zatong ge tian de. Suan mi zhong ge zhige zhu bie bie da xi. Nian jie yong jie jie gu ki. Yong si qiu bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bi di mi li xie yin yi na. Qie jie tu de gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Huo wa zhe.

Chobanamba, ta zanko re niyang liwo jo shibi loji niba deyina, ziba danjan noba yodongi loji po nima shiba deyin. Loji de cek danyang zonkiyang danjan noba koran reyngo ta zide nyadajan nyanggo.

Chobananba, taso nipi loji dagun mabu shibadi senbabu ngawangki pamaato aiji chobochi la pleri. Xiangla chando baxio zondu yobi senbabu basan zhokajia kange longchinja senzhu yongla pui loji sanjil lamu shibadi nyadajin ningguo.

Chopa namba, tada chie jia sin yi bi lin cin da na, bo jiong long chen nyi zhi li kong, kan ge long chen jia tie tong re za lin cin, ro yan chi xin kan xi ba di ri. Ngan da lin cin zong xiong xin ki ren qi yin. Ga si chie jia pa ma bun qi do zhubo zhomo la lu yi re go xi ni, mwen du zang bo pa san na do, rong ga nyi do bi lu yi yo na, ka ba an zhang, le go ji ge jie, zhou ji jie ge ngang a du jian ni, re go xie cho le ri. Lin cin da za da wi nying gong ge, qiu zo ni dang xie ga ni, qiu zo ye bar, Tetong xiexin yo ba dang, nian da jia gomo chuzo jia dang xie ga ni, chuzo ju ni ba jia dong xiexin yo, zhubo zo du tu de nian jia ga si xie jin yin. Xian le men tu ni xin ba bu re go xi bi lu ji dong jin yin. Pa yo ni chi zong zha ya zhong de ni yin bi zhu mo, ren zin ba zhong jia nga zo la chi ge ni, kong ge pa yo zha ya zhong de. Ni ge zhong zon na yo yo bi pa ma bun qi cho ma do, long chi xin zhu yong le po yu lu ji, zi dong ge dam jia xi ba de pu ni, ca ma xia wa lang zhu dang ni mi ci rin, gan san li le zhe wei ri zang mi bi zha xin men du xie ji yin si xin ge. Ya ya, ta nga zi nian de lu ji de qie jia bun qi cho ma do xin zhu tan qi le po jia go.

Chobananba, gongla nyebi loji katon zhugu pomo shiba di, lasa gondilin do yobi wang mo ya, kongka zhomo gadala pili ri. Xiangla nye chani yinbi zhomo zhonga jia kaba jia ni, kongka loba ga shi daga ya gadong yi loji xe donru ji si. Ya ya, rinchin jia yi ba daga ya gadong yi loji payo shiba di, dada si yo, chirang gabo yong a xo.

chobu namba ngani na shunyanga bata shizi ta shenda zomba po kandru loja yin. Peo ki pyozon chobi luga ki rinne junzi ta tabi tonya dini ngana tsui tor tomi be unge shiri. Tenre son chan chi ki peo ki luga la chanbi zawa tangmu di na ni ruyang ki shingam di zena shuda. Dini na chi ki nyan jin din la yisim suwe peo ki luga chuzi na so nyongru nang tukiri.

0: chel ni tong jam me chu me chik lo yak ni da chu bal farensi ta sa pa li ru kong zo che be nyam je ge zo lu zo che ri ri ne zeng zu ge sum so ji be ton du thar dang ge ying ar zo de ling du ding ni tong lo le de chen su che ge na ga dang den chung ta de ne ni tong thu lo la ani ge ge bri de mi mi ri ne shu sha ge ni shu na ga la ling du ti chu ba ge dong gu lo la ani ling du ding ni nyam je ge zo lu che ri ri ne zeng zu wen shang gang gi ti ju da chap da che be ge ji mi mi ri ne shu sha ge chen ji ge ni shu na ga la
1: 당하소 김두디츠

0: gulin chanjir jara, sakur cijira lutin ju.
1: Di yi lantor sadun ba, gana cijia lutu ju.
0: Beje lutu.
1: Beje lutu rinchi.
2: Sinkina batso gong kamza. Tata ne bejo lungchen yin chile kong kanki lungchen jie puja lutu kyo jitu zuri. Xiam la bu rang jiao jiao mei zikang na bai ga zi xiam jiao zui zong rei nang wei bu jie lo to la ye zong ni bu mei da lu da wa jie bi da pi da za ka cip jiao guo ngu zhong du du jie xiao rei lao za xi rang ni
3: ri ri ri dun ka wei dian zheng zha ye tian ba ju ge chun tue ji nian ma yang wen wen zhou sheng ge qian jia zi gun ran mian mu pa da qiong wa ci ge lang ge a jia jing ni rang di wu tu dian ci xie du si dang se ge wong zhang an yuan zhan xi bian na dian ji gang rang jiong se men tu dian di le ge da dong nang xie de qiao xuan dang ya xuan mei wa xie ba dian mei jia ba gönchun daba ji xia ge ci ge lu ge ngacha jing ni ci jue lu ge ngacha ye ba de ni ma na ci jue sam zhu ge ngacha ye ni dian nin ci niam zi quan ge dan nu yin na ci ge lan ge ngacha jing ni zhang di wu tou zu na da bei de ji ba gu tong gu zu xin ge de ni dian ci xia dian du ge ci bai na ren mi yin chung ren zhou ji de bei na dian ji ge dian ge du sui da da ke de xin ge zhang jiong su men tu dian di le ge dong na xi de qiu xiang da ye xiang mei wa xi ba dian mei jia ba gönchun daba ji xia ge zu en yin na da zuo qi sa xing li guo le xie xin guo ya da qiu xiang yin na de ye xiang yin na de dian ka xin mo ji de gönchun da li ge zha zhen suo qi de su cong ma yin na de zhe ge le zi quan ge de ni ci ge lu ge ngai xia jing ni ci jue lu ge ngai xia ye ba de ni ma na zong ni na ji ke xin ge ci jue sum zhu ge ngai xia ye ni dian nin ci niang zong du sui jie le xin ge
2: de ni ci zhou tuo re da ge ngai xia ni ni ni ma bo me qian ren jiao dada zo rang di ci jodo ni si di ci jodo par pon dong lo ci ni do nam la yu ji nga cha ye ne dong ba mi rang gan sai dem zhe si ba pang dong jue ba mong go ma ba se ke ro ma ge ta jia pi lo ma sim do tun jue men he ne de me jie ba ta gun ro de ps wa sa ge de ze ru ku sa ko to ngo so jiang sa do ne sa ju nga glo sem bo xian ne no ab de ni si ju xia zo ne do ha chi ne du ne zan chang su to chang na hong ru ge jie ba ta kao to ne ye la xia lo pu lo zu bi ci ni xu ye chi la mi ta peda dumpa chi chudo thore ta gi nga cha ni ni ma pom chem dun jor ni chem te pom chem dun jor de peda je pa gi dab da te dab da chob ri dao tene rang di chi chudo ni si di chi chudo pa te on tot ki sa lor ki ta tene mon he ne te mo jak pa ta gun ron da sa che sa gu je ta khim bala chen ko te gi ju dao
3: ji
2: tene ro pa la chan so na te ob zan ro ku sa ko to ho so jang sa dunya sa ju nga gu lo sem bo xian ne no ab di ni si jo sa zo ne do ha chi nu tu tene polo tu pi chi che la chan so na chi ne xi ge chi la mi je dao
3: 谢了当的,就往美秋龙松看些几位,有些切龙策把忙,写着这句呢,交际把的,拉把地学干嘛的学人,老居得扎切龙策有了多,这年经呢,拉把生给清德,破卡着,下绿参事,龙镇又为扎切把把当,切龙策,大米德破不当,扎进就就该确定总比,小点的土色革命哦,这款个。谢了把的接班的农业呢,美秋龙松给看些几位,有些里呢了,切龙策把忙这款个。
2: 接着这就能交接把了,老板地学干嘛学人,老居得扎切龙车有了多这款个,对呢,但你们,把接把接的可能了,老居里呢的扎切龙车有了多这种,没事给整个就行个。对呢,他,大瓦里里了,借用的戏叫都给把这个情况就有了,对呢,别的接班的了,抢出呢,把这个七八双,啊,鸡,脚,猪,脚皮,脚,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,
3: dendo di xina?
2: Tine, ta tren ki zaka cipjo xina. Tren na pu me ta lu dawa je pi cipa cio, je da gu pi ci nye je. Riza dawa, kama chutu, njong chu chu ni, chui chi za tu, juwa ci di, nina, pomdo xia da ha chi na tu, tren namgo na je namgo ri. Ngaru chutu go tan shiru chutu yipa ni la da sutun sam ka. Sa ni pu yus chuk je, za mumar, njong chu sa me. Na ni pu yus chu ni, za lakba, njong chu sa chu. Ye ni pu yus chuk som, za pub, njong chu chu lao. Tain di pu je lo to xio cer.

0: 조남초 ngalasi rita ditanka hiji gordi sinru. Cawa kiwi gasu kinyi sakui nipanam silan juenbar gawi kambin zimu na shila ngaybara do dang cema tabula to labu yu. Yenyata dung du janki mudi shepa la sajo lambada de jini masun jungi nyinka kiwi de na kinyi sakui ni kambar puwi juchin hiyinbi de getra ngungo shi guta ga hijin geni cha ga nga kira chenzi gali shi gu kinyi sakui ni kambar puwa ngungo shi na kinyi sakui ni ba nanji ngi bar hi gu ba na mimpi nga yin cha ga nga kya li bar chenzi shi ju di yin du to to cha ga nga ki dan che yan ni san to rung gu ba dang du da du su yang shi la da jie shi di mian ji din chu ge gu mi la da gu yin tama gyö kanto shi di, tama ti na chaza kundi gambi ma rewa ang xie si pa tang. Ni ni, gambara mi xion ti su mi yu ba xie gu. Jini sa ku ni gambara pu du ji, to mi ga la, gang la zhi pa tang, kai chi za pa da bu. Sa zir tang wa, xie pa zi wa tang, se nyan xie pa su ji, ni da tun pa yin. Cin mu ra, ni da di da, Lapar sebo yu. Ka tira nebi, gambar sunsho ya bu shi gu la. Dito do, gambar kyubar tun yu mi dan, shi hu ti yu mi, seka gi yu mi so la, da ji shi gu. Ka di ni cho tinja xiong yu chi, lan xin, min kang la sun ni, min ju shi gu ba li. Ran di ji, du si shi ba so na, di ni mu rung wa yin. Sun ni, re ba la ngun go shi ba. Re ba na di ni sa ku ni gambar po wi, Ni zha xia da ji yin, kinyi sa ku ni ba nam ji, gambi zang zha la, xian du sa gu, lambo di tu du, gi wa dang, gambar di wa, ni dun zin gu, zu mu bara, na jia ba dang, gang zhi dang wa, xio wa pi wa, su, nguin go gang tu xie gu, kinyi sa ku ni bi, ni kira, da qian jian bu shi ji, gambar zhu na, ya bu yu. Yi ni, cha ge jiu wa meng ga ba xie gu, Kini sa ku, gambar po bi, nipa gidu da si na, tanju cha gi mandang wara, gambar mare cha kin jun war si la, gambar gyo gu bi, ce la ya zhuwi nyinga kinbu yu. Nito do, kini sa ku nipara cha zin ninjur xiong chi, gambar gyo gu bar tu bi, nyinga gye kin zhuwa yin. Dewi kini sa ku nipi, cha ge nga kya la, cun zin xie ba da nyan do, cha ge jiu wa nga min la ya, xin do za gu. Ya xiu xiong na, ni bi cha xie da, cha ce la, cun zi gang li xie yin du, du to do, gang bi pa ca la, mi su da jie xie ba dang, ga di pa ca ren bi ni zi xiong na, du to do, min ju xie gu. Nga ni, nian jun qi di sung xin du, ga qin bu yin, nan jun du gang ba la da jie xie ji ru gong gu ba dang, gang ba zang zha ya bu xie ba, du to do, si mo zha wa, gang jin du mun zhu wa, gang jin du si lam da, Dwi lam mu gwen ba, lam po nan jun du gi wa da, zho wa, xe ro du song ni gu xio gang chan xie gu ba di yin.
1: Zhe ju lam bu mao na yang.
2: De nyan zhe ju za wa yin.
1: Zhe ju nga zhu yung lan tu kwe re nyo zi xe li gwa di mu dong wa dang, kwe re jen jen do lam mu dong wa, cho ra do ni kwe re mu dong wa, kwe re gong ge
2: Some

0: Lochon chobo chomo yo da, chen nan jia da da nyi simbi lin chen ti na, bu joon long ching nin ching li kong, kan ki long ching jia shibi lan yi chibi lin chen ti si, che chi du to do ngan chen lin chen nian bar ga si xio.
1: Shibi zong yi.
2: Shibi zong yi.
0: Lochon chobo chomo cho, di nga lal san nu di lochon lochon chobi loma chusi chi chi bi, nga yi awo si bi zong yi di nduan cha song. San la, di nga lal san lal lochon lochon nga bi loma du chi chi bi, ama che gu li ka song si bi zong yi di nduan chi yim.

0: Dalo rangyo che lop chi lop tong pi le yo le tu che jab chur si ju jum tai tu ku chang tu tang ni. Yo nam chin tu lam dawa ta hi di pi che dung chan tai xab yo so la ti ni ti. Sho yon ni rangyo che lop chi lop tong pa le yo pi da top chun tu che jaya yo pa ri. Xiam la ti ko chi san chu se ro nam. Dalo chun yon tu yon yon che ram ka ma chi chin pi si jung kop tu ta le nen kong tu. Xiaab yung khotop soo xia xiao qir tangwi. Xiaatam nudi da talam natso qi toni lop qi lop to pa le yu tu juan tu jia yu pari. Yung mxiao tuan kong da jitsong gen song tengi le yu gupa chuyi chu zhang yun pa ngama ten zeng qi. Lop qi ton na yang le yu to me patang. Le gan chor yin pi lop to pa me di. Ma chi cin bi rang me to gu da le ren zub tong. Kewa gen song soo qi le yu xiaab yu bu le zhuba ma zi. Lam dubi xiaabyo namba sato seto. Nemang jikdu chinji xiaabyo namba tue patang. Lere zanyu che yungda chokyo chir tangto. Nrayu yungda rase gopane. Jikdi che gi roram so chan seyo pari. Zikyong si jurabda rinpa tuyancho sunwa ti. Rangyo che lopchi loptungpi le yong koyo jumtai le su sanyo pari. Lopchi loptungpa rangda le tu se jumeite. Rangyo che tata lakta si yinpi zikyong si juche treyeso. Lopchi tunne lo nyeje nang rangda le tu semke la nyejong lo du je ceka tar duyuncab yene kasab re yu si chok batang. Ngaab se dom le tu rokyor mangor tohi la gor cha chow len ju yu. Se yong ke manjo me pisakong nang le tu semke la lo tar kang la ta cho. Lo jejen rodu kasab tohi gor cha nyi tang ca ye longs jo ju yu pati. Rengi se lo nga juan tu ji yu. Teda chab jen ryu cimbi le tu kakte ngwen ta rei ka gi le tu chungpa la kwa ta temso che xiaab yu so je ti ne ngaiso si ji u. Nga wang tenze ji nga lo ka ta don na le yu chungpa chi chu saba suam ngu yu pa te chungpa jin ji le yu te le yu je talam zor chu pa ta che. Jong se le yu se ju te chakta jin ta ye chung ji junam jin ji son ju pa ta ni. Tun le tang le nam sabi Lene maang dung zhuwa ta suam jie ye la. Samtu chi di tuyne dan yungchu tuyne jie lene jang maang bu kondu top yu ji sung bachi yi. Lhasa chungche chi yunam jien jie to ne lam dubin dung so ta. Se yong ta kele jimtai si bi jibra chonde tungman so de. Lega chungke zor le yu ji tibu ya bu xe du yu bachi yi. Lega chungke shu re chu jie. Ta ten jie lam dubin dung so to lene maang bu kubri si yin du bi. Nghe le yo che khasab tang le tu che rokyo si ju xe to tangzab se pa yang xe song bari. Somru khan xe ge mdo che nyer tang li che nga zu temko bu ne yinpi lo ma ngon la do ge yo la kongzor yungdar zhi de juan tang che rin ro ju kundi tong ju yang xe song bari. Lhasa chong che rin mji ju mxio tuan kong chong zhi le do ba li mao me ye. Bu le che ke le da bu le che le nen dem ro jam ne le mu du bin dung so so de Lop tu pa nam pi le chi le nian kong tu xie yu chi sung pa chi. Khasam ghi le ta le tu rog gyur le nian sa par. Ne pe rog gyur jie jie le yu si ju jie lop chi lo ma nam le yu ten po top juan tun chi zang po xie jie yu pa chi. Rang jo jo ma xiu tun ko ta chi chong gen song ten gi le yu gu pa chu yi chu zhang nga wang ten zhe chi. Lop chi lop tu pi le yu jie ne chua la mei ne. Rai ka gi si ji tuan chua xie pa tang. Lene maang du tuwa so xie di. Lop chi lop tu pa nam le yu tenpo yuwa xia ju yen xie sung pa ri.
1: Zhonghua mu maang xie tuin jie ke ji. Ma zhe tuin zhe ye tuin gubar jia chen xiu yu ni tuin qiu xie qi. Nin xie tuin mar. Rang jiong ji qi tuin yu mar dang xie zhui cung tu cu ba dang. Xie nung lu qiong ge zuo tuin lu su bi wa. Xie zhen du zhong zhe qi ba su ji xie gu maang bu bi ni. Ma zhe tuin zhe ye tuin gubar jia chen tuin qiu ding zi tu jir gun di dong yu ba shi. 下了帝国界三角形书。北京某人论亲电走电影来的主审宣吧给跟期末啊张一期安全对西安自营党籍陆续列队被我的年半多我了立即三月的就都当你某人听着写就能成楼起跟着党听着了松修写就的陈兄个文件银币三月来的写的军电界陆车党三路切西论亲所解却 中华某日节团结亲民两端之战定时协会协送八十。他是中期姐姐帝国节党委书记你们辞任期。姐姐帝国都某人忙活当某人忙不于比中不亲戚两端两处对我了没的一人去。

Ya lüha çak marso gosari na yin kyo jo pa pa sa mi ya nin na phi bo sha do

Jachiwi senke namba nga nu pechon longchen nyenchen li kong kange longchen je senda chichi lenzen ke gege loza nima yin. Tini ta lhondo goma gano la ta ngan tsu tsu di kang hi bari seba yin na. Ani ta shidra je kasi la ta sanji baga cawa gano la tenye la na jeba jeba bori hi ba shara se ni. Tini tsiga nying ge to ni ani ta shidra je chi drip tsil tang. Tini di shus la ta chi ngin zan. Tini dedang nyamdala sheba bori hiba shasini ta koranga ta mendang tini duenju yotso te shindu dubis jikoni ani tenga pa ta dikora nga su pambut hiba re. Ani nyingba de chari sakin ta dedang nzelte ani yangjin tribi doji choki ta lishi jenbi wangbo kano la tini gaji jewe yunga po nai chupan jara de tena santa jenga nai samba sheda te yotsu namarala je taba saji kanga ga adan tami oda yose ni ta tsiga kamba dindu to ni ani njeja dang sheja ka ani che suzo ngenzen dang ani ta shenze ni je tani che ge ta totan yotsu sena mandu ani jayu yotsu ote cher sena ani ju jik tu ani ma jatara nema oda di kola nga zo ani kasa no di jiki ba tani jiri tani ta tani nga zo xeji di cheri yose di lo ta jima ga nong la tenpi ga ta xe zha tang zhe zha ga ta ni zha yu zhu zhu ya na ta che ga to tang zhu zhu yu rwa ta te chi ri se ni eni pe je ga to ni eni re re yi na ma xe ji ten yin ta xe tang ka la ngang chun di da zhe yong ke ji lan chun ba yin jen na zuo di ji chi ri se di li ta yi ge ga lan lan ga to la ta mi se ga ta ni yung lum di ge ta zi ten yi rang ye ji ku ni ba ji ten ki ba ti ha chang ga ta ne ga ra ba ji cha di ba ri ten yi di la ngang chun di jen ga yi ge ga lan lan ga che ta la Ani zuo ji qi ri zhen, ani qi ge da to tang xiu zhu li da ma nu wa xie ji da ha jang ge da nian ga qi bu ji cha di yu ri. Di yin di li, ani da to tang xiu zhu li nda gu gu li, ani xie li ma rin ba yin di bai ji ge tong ji xie jia ba yin na, ani da zhi la to ma rin jun kien ji li da bu wa ji lan cun ba yin na, ani gu mi se ge da ka yi la yi ge yang pian tong ra bu ji. Tuan di bi zon rabu tini jindu. Tini indi la ta, xe la re re yandu, ani ma nzhe zhaka, ta thoma nzhe zhaka tini, chegi yo

Manda mi bi za tong ge tian de. Suo mi zhong ge zhe ge zhu bi bie da ji. Nian jie yong jie zhe ku ki. Yong shi qiu bi zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bi di mi li xie ni ni yi na. Qie jie tu zhe ge du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan zhe. Huo wa

Chobo namba, da zangko re niyang liwo jo shibi loji niba deyina jiba danjan noba yodongwi loji bo nima shiba deyin. Loji de cek danyang zongkiyang danjan noba koran renga da jide nyadajin nyanggo.

Chobananba, taso nyebi loji dagun mabu shibadi senbabu ngawangki pamaato aiji chobochi la pleri. Xiangla chando baxio zondu yobi senbabu basandronga jia kange longchinja senru yongla pewi loji samjil lamu shibadi nyadajin nyingu.

Chobananba, kongla nga tsui nyam de chando ba hiu zong de yo bi senpa bo basan zhong ga jia sinzhu tanchi la pui lu ji de ni ca di. Dan man tu ni chando zhong chen ni bi senpa bo jantin jia re go si bi lu ji dong ji yin. Jantin jia lu ji mun lam si ba di re go si ni chando thoren lum jing tang bo ya gi la tanchi la pui ni lu di sin si tang xia wa lan zhu yong wi mendu shi ji yin si. Da yi di nyan de jian nian go.

Chopa namba, tada chie jia sin xie bi lin cin da na, bo jiong long chen nyin chi li kong, kan ge long chen jia tie tong re za lin cin, ro yan chi xin kan xie ba di ri. Ngan da lin cin zong xiong xin ki ren qi yin. Ga si chie jia pa ma bun qi do zhubo zhomo la lu ji re go xi ni mendu zang bo pa san na do, rong ga nyin do bi lu ji yo na, ka ba an zhang le go ji ge jie, zhou ji jie ge ngang a du jian ni re go xie cho le ri. Lin cin da za da wi nyin gong ge qiu zo ni dang xie ga ni, qiu zo ye bar tie tong xie jin yo ba dang, nian da jia gong mo qiu zo jie dang xie ga ni, qiu zo ju ni ba jia tong xie jin yo, zhubo zo du tu de nian jie ga si xie jin yin. Xian le men tu ni xin ba bu re go xi bi lu ji dong ji yin. Pa yo ni chi zong zha ye zhong de ni yin bi zhu mo, ren zin ba zhong jia nga cu la chi ge ni, kong ge pa yo zha ye zhong de. Ni ye zhong cu na yo yo bi pa ma bun qi cu ma do, long chi xin zhu yong le pu yu lu ji, zi dong ge dam jia xi ba de pu ni, ca ma xia wa lang zhu dang ni mi ci rin, gan san li le zhe wei ri zang mi bi zha xin men tu xie ji yin si xin ge. Ya ya, ta nga zi nyan de lu ji de qie jia bun qi cu ma do xin zhu tan qi la pu ja 过。

Chobananba, gongla nyebi loji katong zhugu pomo shiba di, lasa gondilin do yobi wang mo ya, kongka zhomo gadala pili ri. Xiangla nye chani yinbi zhomo zhonga jia kaba jia ni, kongka loba ga shi daga ya katong yi loji xe donru ji si. Ya ya, renchi jia yi ba daga ya katong yi loji payo shiba di, zade si yo, chirang gabo yong a xo.